0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ni ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Zimnet Radio. Only. Number one.